0: singila kwa na la professeur Jean Pierre Rousseau ndo li tinga sukwe na tikwa singa tia la swati na itemi na ligini iki kufande su chimu na la amba iso siya sara sangu nda li tila ngwa balu sena kwa tinze ichi kukuru nando chi dunia mubimba ala ngwa balu sena kwa tinze ichi kukuru ngu sakia kwa mwa mugumba ya bale gumba ya bale miyambi na dunia umene ya ikila ngwa chudugo wa kota kwengwa loro tigere la Usain Bolt mwengiti Jamaik susi batingu lolo so benda nando chi tene Pengo loro nati a 100 mètres andana ngusa kiako toujours ngusa kiako mambugumba ya balumene na balimi amenandu mene na bayi tisese ti Cameroun ngotia zo sakya ko mbango mbasambala balushu na omene awara kwa na pekoti omene chuni pupu sosi aya na legiti volcan sosia sumba nduru na terati latinios na mbagi tisese ti Maroc lango balusa na kotinze ti kukuru ambatani tonga na kuta lango sosia limbi tisepe la matanga ti a moseka ti ati c'est Maroc amda abumbini encore na lango tidungo bia Mohamed 6 na ngusa kya ko ngugumba ya balimba sambala na baligumba ya ndunimba sambala na yati kota lango ba ti bumbi ti amosika ti ndo ti dunia mobimba ati sepela ngo lango bala kono useni kota bois tobois Jean Paul 2 ati mitere ake bois ake bia ti kono ti France Jacques Chirac si ayambalo na ati mini pika ngo patara na ngusa kusa ndoni balus bala kona kona Libye aike mungo mbata na ngangu tia insurgi sosi aka iteneti lengo bia ti regime ti Muammar Kadhafi na mbagi ti Libi anda na mbagi ti Sudan na ngusa kusa na ndoni balako na gumba ya ketengo nda ti lengo bia ti ketengo isosi aga lumu pasa na debango yanga ti kozo gbere bia niswa ke Abdala Amdok ti kondani na kodo ti be Afrika na lango baluse na kotinze ti kukuru ngusa kusa ndoni baluse na uku mini bumbi ti atorogo tumba alina tikete kodroti kemu bako soa yo kilometre ota na commune ti Ouam bako soa ki nanti prefecture ti Ouam na mango abibete ala soa ki nanti kodronika ala soa li na ngumbi nanti kodronisi abate na lakwa trugu ti 3R ala gako zonia bumbi a zo waber fikasan bagika ti tene apika patara ake gina peko ti bumbi ni sosi ala pika ngumbi na ndo ti ala abe la zo bani ya wara kwa tonsu sango so lo so le ke mokunzi batani na ngui nilanika lo fa soa ke ta tene ake gigi si efemeride wara amba iso siya sara sangu ndaliti lango baluse na ako nando dafano nonde keluka kondani eki ga gigi si anda pelele ti dafano nonde keluka ndaliti ya sangu ake kondani Elvire Kentombe agawe ndaliti anda pelele ti ya sara wisi Elvire Ibarala
1: Ibarala mingi Jefferson nzoni biku wa uku na azo kwa sa mbati madafano de keluka
0: singila nzoni biku wa uku sinala la soa ke biku wa uku entre voisin kida
1: ni la entre voisin da epi pika ngo pataratia d'après tes affaires de Keluka ni la société que nandoti itene mezani que ton gaso les gars corna la société pour ça mais que tu ouches tene tu kota la motila so
0: voilà kota la ngoro et puis bon iki poto ti terati en bas ils en a la langue comme nous quoi quoi
1: itene singile wara la tente bini yenga ndi
0: singila
2: ni barala et make ngandas artus moisi na ngona na vakati pete na bagati complet asumbit tene imagiati strong bi sous-titrage Nakichua, Babia Soati Fagren.

0: ngalim bitanga sawa jislim berti amazoda na genetule ali tonso na ati sujuna ya wet talchi kuta pika ngopatachin d'aprenisu jislena ibarala mingi
1: ibarala mingi elvir kentombe ibaraza kusama da fernande keluka
0: ok tenezon ngangona na genetina langutula sote ni la itenso wala eske maintenant ke dande
1: ni la kipika ngopatachin d'apotin de keluka na osha tenti kota lango chimwa mavuko na zo sa sipla na biko taso onso silaso ipika patara na wa biafika so wala koya kemaina da fernande keluka la kipika ndi businga kipika paterna yena kipika ma paterani
0: itena la sa kusanzoni
1: singila ticha sa mzi swa utetanga nzoni
0: singila mingi

0: ti comité ti coordination ti ando kwa saki na bisli ta pepe ndo rere ni sese o ibarala
1: ibarala mingi
0: si ala ki ma dafno de keloka dafno no ti sire dafno ti mango pika ngo patarani a waka mungo maboko ti ala sugu wa kina ti kundu ti awa mungo maboko na be afrika na wisha na tereni su imba ti pika pataranala ti mbi ya kiberti jisen amazoda na mungo maboko ti stefanijan bokula na ndoa masini pika ngo patarati ayifadifadisu

Ngombayana ndambo ki mutugo adaza pa Notre Dame tia Fatima asombela kangbi ngonga kope kobe kombita mutugo chiluna mbegeti sekia toka kandala tia siwa kifu ala kina avundu na beti bina metia siwa ti kwati akotela susi ake kapitaine kifu Patrice lubara kwa suna ngo bala kwa ndoni miombeti nze suikida na peko ti kobe la sindani kuta kingo bini ekendi gila suna yanga da tia siwa na City Jean 23 ake sigina kwani kikire kitisi na lu se hunda na siwa sungo suake matu kati pusu pikoni na awani simbini mbiti tisungu amboko na gbini tika mingo mwahi yangani azina mbege tika asi wa vupi yande ala kwa tonga swala kina sika use na kwa tati bongiti binamete asi wa boke asi wa tonga na ngakutu nganzo suwa ala kina kwa tati bongi na tanga tasi wa tonga na sanguma ala kwa tonga suna asi wa su ayeti binamete na mbege tiki tikodro ya timbula agresa tanga tasi wa pendol tikuwa tia kwa tala suta ki Karl Blonde vupi yande finitu na unzi na lango bala kwa ndoni gomba ya tinze sui ki dana danga komnote na peko ti kobela si ala mutu kaso ti binamete asi wa songo onda sa matela kota wanti binamete la plasi kwa na sika use abando lena lena grupi lito formation na ndosa siwa mbeni tokani na ngwele ti e tonga so aga ndali ti akota siwa buru na asiwa ala siwa alini ti alinda o pavika andali ti kuâ ti akotela so si nzapa amû fini ti lo ayeke lamayi richard so si atene ba fini ti lo ahunzi nga tonga so si vala atene ba lo si atene vala ti kuâ ti ita tala ni so iri ti lo ayeke lamayi richard ngana ya pakara na mbingo eti dungo lake Hebreu Kuzu Madeleine ate bakwa sasa na lango bala pandoni mbramba na danga communautaire na pekoti kobela se place kwani akina na mbiki ti son logement na mbiki ti damala centre Don Bosco na nduti mwenge ti na nduti akotela so ke na mbigu Lucie si kuta kingo biti kwani akiandi na lasu na nduti asi wasutena sigina kwani kikire kila akota siwa ngaro gba olo asiwa panu gba masu ngasima kamindum ala kwa kina vungu na beti binamete asiwa nda ti kuâ ti akotela so si ayeke ngaro ti dungo lo ayeke ya putu jeanne fini ti lo ahunzi lango bala kwa ndoni miombeti nze so eki da na danganga général na gota ti bongi na peko ti nduru kobela si tuka gue ndali ti asiwa pakara kpanu pierre nga na aduma leon na poto na tama fatu na belgique na siwa kalambani na tanga ti asiwa songo greka pani ayeke tonga so kota kingo bi ayeke da laso na ndo ti wenge ti lo pakara gba olo arthur na pika 11 na tere ti hôtel golf palace ndenge so atene na ndo ti mokonzi so ayeke zunga po na entre ti station ti sar oy nga lege oko laposo ke girike ayeke sigi na kuâ ni na danga kaka ti communautaire ayeke si na ndo ti asiwa ayeke sombela ada ayeke mû nga ni toso na bekombite ti guna ndo ti asiwa na ndenge ti sebokele peka 30 na lege ti mbaiki alo awe si asiwa ayeke kiri mbeni tokani ayeke ti bongbi ti sombelango nzapa wamokondo rita ti da nzapa so ayeke ti Notre Dame ti afatima so ayeke na vundu na be ti binamete asiwa songo ala sogo ayeke na ya ti bongbi ti sombelango nzapa so ndali ti adoye ni e kue ayeke kuâ ti akotela so si iri ti lo ayeke sungbe sophie so si lo wara kuâ sungbe sophie awara kuâ lango bala kua ndoni omene si nde so eyeke da na peko ti kobela si lungo kuâ ni ayeke baa ndeke gi kekereke si atene place kua na ya pepe na tere ti da nzapa wamokondo Jean Paul II so ayeke na peko ti carmel na bimbo si ahunda so ayeke ma toka ti pusu pikoni na ala so si tokani ayeke ti ala mbeni tokani na gbele ti e na ndodapono ndeke luka aga ndali ti amû lege mbeti ida ala kue na asiwa ni ata kuâ ti binamete asiwa atee greka apa ti lungo kuâ ti akotela so ayeke ata ti ala mbeni na yeke tonga so kingo bi yeke da ndo ti asiwa laso kekiriki awa ayeke mû
moko anti sigi na ninga tonga sou na mbiketi dakaka soit que ti hôpital communautaire asigi nga na ning azanga data siwa na mbiketi damala be kombite akemuni tene agunani na mbiketi mbite na kizandu cha siwa soit que na mbiketi omnisport da sigi akwani azanga mbiketi omnisport jusqu'à be kombite andambo akemuti gunani na ndoti asiwa simicharna ke na mbiketi damara asika osaki luni ti onji na toka ngwa sengonga sa omuna ya lingi mema wa asiwa tonga na bangas kaina asiwa anzite asiwa bokose asiwa belengo jata ngwandi akina vunila beti bina mecha asiwa na chikwati ya pakara Elena bangas ekiti dungo la kiaziza loki waliti Gabriel bangas bina wainda sosi ya keti damanango mbititi mobai ngalegi ya kwa sibit bambari bina losule kisa kwa talembiti kodotibe ya Afrika na potu na ungo tere sete balo wa kwa lango bala kwa ndoni mpra mpra tinze suiki da peko chiko bila haisigande na kwani na biko wako lango balo sandone osho singi na mbege ti potu ni kata nga tukota kingo bini akinanda inga na kweta ti bongigi saunda asa ke matoka tiki na peko na wani si plasi kwani gen atena kisarani na ndocha siwa boko si Paul soa kina gwa baka oku ti gata ti bongi ingwa genali ti atoka chala na te peko ni andi tonga nangonga uta ti peko ti peko mbita linga ndawe Yesu laki warande pasa silingi meti tene alama atanga chato kachala so use ambwa so ki jiko ande na nana singi ponti ndembi so ki ya putere na mbini mozoko kujuni kwa ande si eki kwa ande titene ima ndro kwa singa angi nandao.

0: la kerechingo mbina fali pou patron asobo la sou ki na bikoko wati wala patron ti la sou na be Afrika lo sigawa iretilo ki Idrissi ya ibara te zon ga moma
1: Martino de ibara la ibara ita kweswa ke maya
0: la sou ke tanganti inga sou la
1: ile kerete na ifa yanga tia ini na lego ti amiti jani tolo mune ya sangwa uzi anda we si ki bileti iti tena ima kota sangu tana uzi inga we kiri aita ti swa kinata keta koto tifunga na ya sangu na ikigwa na mbiki ti grimari ti wala sangu ka kozo tene kira mbiki ti wafafa
0: tena mingi atapendo kusana na Idrissi
1: Singular.

0: wabe Afrika tiwalinga na tikoli kobela tikolera aiki mundo na yakondrotie
1: kolera aiki minisoni kobela so aiki gana legeti sa saranga na legeti dengo tonga na za tonga na tiratimo iyo pepe na atikitengu imo ikikui aiki muko bela tikolera na legeti mbeni zoso aiki na kobela ni na legeti azende tilo na legeti akumba solo bu wara asioningu na akobesu aiki na legeti pepe
0: tibata teretala tibata siwatala wala tibata ndusu aleikida ala sukula mamboko ta lakwe na nzoningu na savon wala na mburu tiwa kozo mtitene ala tokobe kozo mtitene ala teye kozo mtitene ala mukobe na mulenge wala na pekoti sosi ala guna dati zende ala yongi nzoningu wala nguso si atuku yorona yani ala kworo lakwe pekoti akobe tala kozo ni na ala bata yangani lakwe na kangangoni ala gungina andu tizende si ala sara zende da na ala bata ni nzoni ala bi azende tamulenge na ndu tibingo zende na ala bata mamboko tala nzoni tungana sasa asara ala ala iyo na danganga so aikinduro
1: ndali tikpale kweti seni ipika singa senge senge na nzoko so aikiduzduzu
0: kobela tikolera aikifazo iyo pingo tere aikiso afini so aikitongo mbela tindu kwa ibenagwe ya sabate ntiseni nganazo so aikimuma mboko nalu.

0: Dizeng bala kwenzo nika nguna tikuwa singa laso na be Afrika na dafron de keluka. Bonga omene na tisu juna dafron de keluka oko munga suna mbigiti bayanga ngana ndutulegi suna na pawati guna mbigiti bebura. Asanguti Amit Tijani, Amit Ibarala.
1: Ibarala mingi Idrisia Ibaraz kwali tsa sanguni. Wongoti ya daon, balusi na dobeni tonga susu na poponi, ambeni ya ikina hatingusi, ambeni ya kumbi ya ikipiko titondo, chiku tangunza paswa pika biru tonga su na mbiki tibayanga, azo susi ya detala kumbi ya unda mungu maboko. Na yata sangusunga tonga su, ongo na ndutili giso alundo na mbiki tipa wati, ongo na bigura su, ya ikina hati limpindisi, ya ikingangu na ndimbisu, tena chususi anda utiligi ya ikimana nduzu mingi, na yata langusu. Na yata sangusunga, aiki bada soa bate ne chivunga nguwa sangu na kudo tibia Afrika, haisisi, si aiki botome ti azo su si aiki vunga asho na sangu na ndoti banda teretonga su ala iki mandi mokuzi ti ndo kwa ti asisi Josue Richard Pambi na yata sangu su na sangu ti ya wanguru ndembo ti gerela aiki andi mbo ti use lango ti championati Espanya si aiki tambula na laku isu tonga su na ngonga miombi beti sevi aiki tandembo na dawati Real Sociedad.
0: Izenga cha sangu tila kuida fanonde kiluka natiba tati bayanga na sangamba yere ada ungona sara baluse na ndobeni susi nguwa suku wa menena pikutungu za pasusi ya pikala langu tibiri natiba tani
1: duchungu ti asi wa susi ya datara kumbi na ndimiswa ikingangu mingi siyala unda mungu maboko cha kutazo chuko dron sangu uchi wagusinga ti iswa ikinabigi nika prosper siki kwali
2: mingi cha daswa kina cha vaka mokoko bereti ya bongo vili ngana juli swar ngu asiyani na pagoti kota munda basu apika biri amena wakolo swa kina tekwa liso ala iri chikoti bak pa liso ala na chata bagi na bagi moko rakumba chikuzina leti ngu atato si ngu asiyate daso amena zuni ya honati dani pepe na vakati bereti ya iwaratele na odete yambwe filongbati iri ngu na kitatilo
3: Lege ti tene ibinga gera edape bo inga isu izbe sarape. Ti go meme dusha ke ngangu. Ya ti kuzin ti kwe nguwa meneni. Bale cha ngungu na biritia.
2: Avakaso ijirindike akendusula ni ngbe ningu aonda. Amenisungu amudatala avadatala ayambala. Jean-François Maka lukubabati sewa luke na vakati Bongoville ako luunda mungu maboko.
4: Isu ndosombe umbi na sewa timbe kijuidala. Mengunja pana londo na nivoti aridrom na nivoti gendarmeri kwa desangi. Epitagi na nivoti datimbi akumbi datimbi komple na sese. Donka chumosu mbi ke vremo na kota vunu mingi. Donk bi lanse SOSO na kota si kodori tena la bile. Tene ti situasyon ti a person so ike vulnerable na eti amena kunchoso lasu mbi vivre niso.
2: Ungotia da kwa ondoni balu sesi akenati kwaliso kandaka adawuse atite na tingu japaso ungotia kwali tonso alimbeti gonanduzu tonga ngunda pana ngati pika William Jacques akemokuji Bongoville 2 le ngunda mabako ndati zingwa kota du tenanguso aonda
5: kota lege saluna depuis lycée jusqu'à descendre en ligue kota nguza papika vraiment sara kota du si bien que abuba lege ni karoma ngwa pika so ake inondi ndoni de matchi so pe de mamba cha partenaire akitite le mabako na e na lege ti lekerengo lege ya sura canal na tikatie comme ça ngwa wa lege ti aisément et puis à d'assoir que n'ait qu'artiste à même quoi pika ou à petit gana parler après
2: tambour on a côté les gisons dans la zandra masia bumbi à vacasso quoi à ikengangu quoi qu'on a pour la soirée tambour à guerre à kena quality on attend vacasso bayanga prosper ce que quali d'afonono ndeke luka
0: et billet il a mis ses doutis dans l'outil à l'église aussi en groupe à tati bo samir a mis tomber un poco mais nicoli sous sa salle on a la terre à l'angoti birin d'alta trugo quali dans l'outil qui soit bon ambigé qui zumbala à yu kilomètre en basse à la zibatani
1: le souci à s'arrêter en gosso n'a tiré le kigotumou katiko ya tilo silo tina mamboko ti azo ti shonisu siya sare tinga nguna tiri tilo sina mango kambisa tilo azanga mamboko nando ti ambina masika koli use ti ati batani na mbigi nika yeki masangu ti wagusinga ti esuwa yeki na mbigi ti ambira puku mbiri mbiri na mbigi ti boso mbile Charlie Befio
6: lo sosi yeti ngangu swa sina lo prince bamongali ya faso atingbilo na yati kete kodro zubala
7: ya timi atukamena kate mbume umi banana lo biti rongu njata kushonu miti paso mene zwa londo mbichina nduzu doyo mgombe na dolo dolo na gria na katilu biti tuku mundanji kwele lomole tena makunet ni tire mba miluti tansu miluti awa jire tema miti turu na pekami ba mena zuna londo fazo viti tansu la londo viti falo akona da dombi lo kolo mu telefon lo mungi njana kushumi awa lombari pika fazo mbige abuwa mena jen use ajuna mwana ti pereka lombari pika la atenefo ajina ganani nginda sene liberala.
6: Prince Bamongali ya Faso asonia zoso ungwatsala eke gombe ya na popotsala ambeni ayubongwati ya turugu ngasi ambeni ayekena civil.
7: Pi etonja ya doya kumije piko mbina ya admine aishon. Pi jenu kumija la pika na li kumija la pika zoko aishonbe. Sistem za la ganani san tena kufo gouvernement bile kila wabana na kutipso ifasi na legiti ya kazo.
6: Komandati batati bosimbele Beatrice Namkona a Faso a turugu ti kodroti nga na alati kodro wande nandembeso ala ike gilegeti libere a masekakoli useso
8: ike ensemble na force ti mba gendarmerie da la police aida faka aida a partenaire ti ya rus kwa keda a minuska kwa keda na ya ti kode ti kusala tala la inga legeso fadala ike sara meti ala susi ala waravundu na ya ti sewa tala atoke mama ti kodro na ala susi aike na ya ti pali na nguso linga lege a kombi tutu nala
6: yeti nga nguso asi na pekoti kui na yati inga sosi a on timbeni itakoliso a irilo George Zonte babati amolenge oku na yangati yakatilo soa ikina kilometre balako ti sina batati bosembele bosembele Charlie Befio Radio Ndeke Luka
0: ingbagi kalambege tala si go yamba na mbege ti lege swalu na pawati go na mbege ti bubura so yo kilometre baluta na batanika lege na buba mingi
1: lege na buba mingi yeso sara sinda uti lege kwa ya kimana nduzu mingi na hata langusu singa ongo ti azu na nduti lege ni aikingangu sango uti wago singa ti Messi Blanchard Bambasu a ona mbege nika
9: akingangu mingi na ala so aike mulege ti pawa ti go na mbege ti bubura ti sara kusala tala yamba teti lege ni abuba mingi si mweke ba akota adu gana apons so abuba mingi ti wazi be Rodolphe okoti awa gbotongo pururu loke fabi betilo na ndoti bubango ti legeso
10: iludo geti gona pawa kojo ikewo mu esas 1 litre demi me fasi bubango ti legeni so iki sara 2 et 3 si ki gona pawa iki mu malade ge ki gona ni en cas de quoi legeni ki go te lo rapin a malade na ikuli na lege si ki kirigi
9: asaka si akukutu gana akpururu aketi lako na pan Isabelle de Ram le unda tilo na ngurubia lekengo legeso
11: toto na mbege ti gouvernement ti tene aleke na i legacy laso tana i ti tengo akeda akekete kodro la ke ravita ye kuta kodro me laso pale ti lege na eda asara si ye ti tengo kwe ngere ni kwe a monte na nduzu tongo na hôpital ake ge awale a ti du a mwala jusqu'a ti si na gadulu na bedere lo du na lege soit ala kui na lege
9: Jean Bernard Alato makozi bata ti community na nabaria leke fabi betilo si aling biti wa kameni kiringo na tene na ndoni
12: tongo mbera tenti pale ti legeso agana ya pale mingi batonga na nambege tazo tu fango yaka ala fa yaka ale ti kobeta la kada me lege ti tene asigi na ni agonani na pawa akadape lege ti tene agonani na bosango akadape asara ti azo asara ngango awara ale ta kobeti yaka akobeti yaka mbangbango na yatida
9: awa be Afrika angbala kuwa timu legeni na iso ila tene prudence ngana bibeti nzuri titrembeni la fade alekilege tene aziyamba lege so akina popoti na nabaria ngana pawa Messi Blanchard Bamba na kiringoni na gwatati pawa da fonono ndekeluka
0: na sanduku ingiza ti kodro ti Afrika ten ti maingo agonda mingi kodro ti be Afrika ndal ti sulo mai mingi na lege ti ekonomi na ngusa kusebali sa dabene uku
1: nilala tene so ayeke tonga so si biri na gbata ti bongi ndokusala so afa peko ti tondo ti ngusa kusebali si na ndobeni omene so si ala sara na kodro ti be Afrika Bolivis Masambai
13: na mango Mamadou Coulibaly so si ayeke sara kusala na iri ti ndokua ti bada ti kodro ti be Afrika lo fa so atene mango na wuzu ekonomi ti kodro ti be Afrika so aba gigi na lege ti akusala ti dengo yaka akusala ti gingo moso ti gbe ti si gana kusala na legiti amo sorti ya tibako
14: l'économie centrafricaine
15: économie de Afrique qui tamé na zone ici ya kona nduzu asara pourcentage uta na zene ni uta na ngusa ki usena ndoli pa lise na uku yezu asara si économie swa gona nduzu ayiki na legiti fango ya ka nga kete tusu na legiti amo sorti gbeti sese ibanza so ti si na ngusa ki usena ba lise na mbramra ti si na ngusa ki usena ba lise na miombe mango na nduzu ti économie swa lingi ti si pourcentage osio
14: en augmentant pour atteindre 4%
13: Marc Mandaba bien bien sous batten ti konomi na ti kodroni a faso atene ye so asara si anokpo konomi ti kodroni ayeke so si ange ti ngu ti dada ama ago na wuzu
16: ekonomi ti kodro ti ama aye na nduzu kete 3% me alingbi ape donc kota kpele ti 2025-2026 ayeke ngere ti carburant
13: ti kpengba konomi ti kodro ti be Afrika Mamadou Coulibaly so si asara kusala na iri ti ndokua ti bad afa ambeni age ti kusala ti tene akuta zo ti kodroni asara
14: l'une des recommandations c'était que la centrafrique
15: oko ti aye so e hunda ayeke so alingbi si biafrika amana nduzu sarango kusala na mosoroso ekinati kodoni sisara si ekonomini alingbiti ma na nduzu usesu elingbiti faikisu alingbiti abalegeti rokotongo anginza na legeti ya kodeti kbanda tere na tapandi na legeti anginza ti lempo ngana ti douane nga alingbiti abando na nduzu anduko so ekinagbiti leta pe so ekimunga maboko ngangu mingi
14: le secteur privé va jouer un rôle important
13: ti kpinga ekonomi ti kodro ti biafrika awa ekonomi ahunda ti ati tene afuta anginza ti leta na legeti akusala ti gbanda tere nga ala hunda ti tene akpengba age ti kusala ti ndokua ti PME nga asara si aleke alege na ti kodro ni asara si awa biafrika awanzoni ngu ti tene ala nyon ala wanga angu ti dada na lege ti ahunda ngoi so kue akiri ti leta angbalako ti tene ama ago na wuzu
0: gbelegbia ti seni awa na lango ti biri azo mingi na lege ti pikamo patara ti kanga lege na boma ti ebola
1: ni la ayeke masango ti Astrid de Bonheur kolingi
17: Namango limbe ti kodro ti Congo di panda na kodro ti Biafrika ge sarango akusala na lege ti ambeniango bosusi ayeke zia na sese ayeke kpingba ande ti tene si akanga lege na tambulango ti kobila na ya ti kodro ti Biafrika ndalini akota awarango tere ayeke ba gigi na ya ti alango si ayeke ga na popo ti akota azo ti akodro use so Jean de Dieu Michi Mabuli nze
18: ye
19: so ayeke sara ayeke ti tene e bembe ndo na ndö tambula ti awa Biafrika so ayeke fangu na mbage ti Congo di panda nga si ala so ayeke na mbage ka ayeke fangu na mbage ge si tongana e zia ngobo kusala so na sese ayeke ti tene kanga lege na lingo na kodro ti biafrika kobila so mbirimbiri na bemengo ndo na ndö ti maka ti kodro ti
17: ata ti so si azia ambeniangobo ti akusala na sese awe gouverneur ti bazu bongi afa tene alingbi asara akapa ti vungango sango gbanigbani Eric Sorongo Pezumandi
20: kodi ni ati tene e sara ange i mbeke tene d'abord asu prophete mbi ti tene ague na ya ti kodro na amer afa peko ti so kuekuekue tënë sui tene so ti tene ala ti kodro amaye nzoni ti tene ala bata tere ta
17: si tongana akodro so si ayeke ti kodro ti biafrika so si ayeke na maka na kodro ti Congo di panda angbala kue ti tene si asara mbeto ndali ti tene kobila ni aga na ya ti akodro ni mbirimbiri na mbage ti mbomu nga na ombomu gbengbe so abaa tënë ti seni afa akusala so si lo yeke sara na ya ti alango so Dr Pierre Somse
21: tondani na mbage ti ombomu ndali ti so na mbomu ni la yeke ta na le ti palenika me comme ayeke ga ayeke yeke e zanga osi na ti plan ti tene na peko ti ombomu e gue na na mbomu e ga na basse kutu
17: andaka so si kodro ti biafrika angba ti lo lakue na ya ti lekengo tere ti tene si lo kanga lege si kobila ti ebola ga na ndö ti kodro ti lo pepe na mbage ti Congo di panda nguru biani afa tene kobila ni angbalako ti ma na nduzu tanga ti tondo ni afa so hungo ti azo asi nduru na saki ota so si awara kuâ si ayeke azo saki

0: Mecha ita chi so chitene, haraza chitene, asigina marabia tungasu, tonle itene, asigina bia sa limite fani zoni ligi, na mwa nge sangwa foroto, asigina bia su limite na kbe nene chizo, kbe nene chawadi, mena si bia su, kbe nene chawadi pepe, na si bia su, afan zoni ligi, na kete mwa nge sa mwa foroto pepe, ndani nasi, to mecha la su, asigina bia su.
1: Ributi yogere na begi timbre na begi china na gribizi sosiala wara fini kundu tala andalti sarangu kusala.
2: Aikimbiri mbiri umaru bala msiamu ndoti kundu su tonga susu na popo ni imo iki wara azu barako na use sunga awale iki use na popo tala. Dale ni iki gutima rock duble dambe su iki kutawa kwa su tili gti ndimbuti gere na begi china na gribizi. Lweki na singa tu wago singa ti Jean-Pierre Ngarasuma.
3: Na dirijon viunda na la timu wango na mouli ngesu si chonjuma gana yati komportementi ala. Ti bumbia la ti tene jeunesse ti mbre amai ala doti mu mboko na la parce que ndembo so la so e ke pika a ke futa zona pekonia pe a ke te akatia on torse a ke da a ke a dirigeant la ke mu mboko na club si club na ke mai donc biunda na dirigeant ti tene la mu mboko na awanguru ti ala na joueur également biunda na la vraiment ti tene la changer mentalité football a ke bumbi azo ti tene ke kere ke ala ga akota azo ti ke kere ke donc il faut la ye terrain ndoye terrain na popo ti ala ala ziakambi iunda nala également titene ala prone fair play ake mot d'ordre ti iso eke nanini ati football isara ti kagabanduro laso ake tour timbre ti peko ake sulik ti nana uta
2: nandembo ti gire lakwe aike a use lango ti ndembo ti gire ti championnat ti Espagne si aike tambula nga laso tongaso na ngonga miombi beti sebi aike tandembo na dawati Real Sociedad si kikireki na ngonga miombi na ndambu Real Madrid aike luti na dawati Espagnol de Barcelona biri Rayo Vallecano Ngana Deportivo Alaves ala luchingu oko mbagi na mbagi ikiri singila nazo kwa dutu fadikuwa maa sangu su Idrisi ya ikiri na lakambani
1: amiti jani singila andal ti sangu sala muna iutele makota sangu
4: ala ikigibecha la nanduti mbeni sangu ala inga pe wala ikitatene wala vene ala kanga legi na asyona sangu
5: ala pika singa iyo na kundu ti stop patenet da fonono ndeke luka awa go singa ti e ayeke da ti banda ti asangoni ngasi ala limbi ti kiri tene na ala pulili
4: ala tukwa a unda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga na ndo whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga na ndo banda tere facebook radio ndeke luka tire fondation Hirondelle
5: ala zia a anda ala pepe ikwe ako itiri bira na teneti asyuna sangu
4: stop atene mbeni pia lochi da fonono ndeke luka mamboko na Union Européenne nga na coopération suisse
6: adju ndeke luka kota sango oti eti laso
1: kota sango lake na legoti Sabrina Larissa na ilosu silo kiri na ndoti tenango mungo yanga na mbeke ti yango ti gbia ti Afrika na ndoti atene na ndoti enti se duti na bata ti bongi na mbeke ti vakaga na mbeke ti mbomu nga lege ako na ndoti ti enti anda uta kota kutukutu na ti bata ti bongi
7: adawa ti awa go singa na bikwa otasu alondo ti ona gbata ti bongi wa mungo yanga ti yango ti gbia ti kodro Albert ya loke mokpem akena kugo atene ti mini mini sweke unando ti tene ti sidu ti na ti gbata ti bongi na ti vakaga nga na ombo mu na mangolo asango su wa ikiti tene aziambe to na beti awa be Afrika si lo bungwe ni ti tisa awa be Afrika ti duti nganga nga na ndo gere tala nga ti tina ya ti anda pepe
8: na ti lango sweke bana ya ti ambe ti so nando ti gbanda tere na dans les journaux atene usu sambati gona mbegeti amdafo kambati gona mbegeti zemio mbegeti obo dans le ombomo en général mais atou atene non ala tokwa a renfort na mbegeka c'est même que a renforce a gaka na mbegeka so la so a gana siriri et a vene social za ke tene kiki oba salito so ba salito so ala ki mwambena a photo a image so na mbegeko dro wande a gafa atene yeso ke passe na kodro tigira a ke vene donc il faut que Centrafricain tranquillise teretilo siriri so si a faka a bumbi na zuti miniska a bumbi na a allié ti so akia russe si akisar ko mboko na mboko si aganani na kiyati kodroti si laso ambena da turugu pareso akiri ye na ngombe so ambara mboko tala titene araganati désarmement so akwana ke bona njoni na devant et il faut que centrafricain amabri so asambe na banape.

0: Wa mungo yanga ti yango ti bia ti ko duo akiri tene lege oko na ndö ti anda wu ti lege so si mingi ni ayeke akota akutukutu si ayeke na gunda ni mingi ti awabe afrika wara kuâ na ya ti anda wu ti lege so na ya ti nze so ahon na mango albert ya loke mokpem alingbi si akota so ti kodro asara kusala mbrimbri ti kanga lege na amara ti akpale tongaso
1: aaccident ti lege so afamille mingi akui amolenge ti kodro akui mingi anga ti ambeni akota ta camion so ye ba na mbege ti bimbuka vraiment ayeke mingi kota kpale e na poko ti bimbo même na mbege ti 12 akota accident apasse mingi il faut que acentre africain ahinga et surtout azo ti taxi moto azo ti taxi azo so ayeke mu lege na ya ti kutukutu so gouvernement ayeke sara kua na ndö ni mais il faut que ye en tant que citoyen nga aussi e sara attention na ye so ala tene code de la route lege so andia ni ayeke da kpengo na auto na ndö ti lege ndia ni ayeke da kpengo na moto ndia ni ayeke da mais azo ayeke respecte ndia ni ape ba fade so gouvernement asara kua ngangu aza ye so iri atene feu rouge na lege ti tene mo ga mo lu ti mba ti mo so na mbege ti lege kaso lo fâ lege awe si ti mo nayo anga vert awe si mo mu lege mo hon mais il met encore acentrafricain so façon ala yeke respecte awâ so si aza na ndö ti lege so ape ayeke nzoni ape kuâ ayeke ga da et il faut que ahinga ke aturugu ti kodro ti apolicier adua ti tene aboto mê ti ala na ndö ni ti tene ala zi ire ti ala ngangu zo so arespecte ni ape lo ye kota amende tongana yeke e ti kanga logo lo sara ti tene kuâ aduti ti davant tene aye so i ba na ti lango so si vudu aga na mbe ti acentrafricain mingi so ape
0: lo gbungangue ni ti yeda na tënë ti bubango ti alege so si ayeke na gunda ti anda wu ti lege na mango lo ambeni angobo ti kusala ti ndembe so ayeke ba gigi ti tene amu pasa na akota akutukutu ti tene ala ahon gi na lege so afani na ala ti hon na ya ti begbata pepe nga ti kanga lege na akpale ti ndao
1: ahinga yeke lege so e yeke kpe na ndö ni so kuâ ayeke da e gouvernement ayeke guli ti lo ngangu na ndö ni faut que centrafricain ba atene ye gouvernement ayeke lango na ndö ti problème so ape gouvernement guli zi lo manga ti ama ti akota camion so tongana ga na ya ti kodro ge ayeke nzoni ape manga ti na centre ville ge acirculation ayeke mingi ni na ayeke ba ti tene akota camion so ayeke londo na mbege ti douala wala na mbege ti soudan wala mbege ti tchad si ayeke ga ge so ayeke yo kongo ayeke gaa na kodro ti ge so ti tene ague na ala directement sans ti tene ala lia ti bangi leke mini lege ti tene ague na ala directement na mbege ti porta ti tene ala gue décharge akongo ti ala ka gouvernement ayeke sara kua na ndö ni
0: na ndö ti lando mingi ti awabe afrika ayeke ku mungo yanga so ti tene aba gigi polele ata na da wan ti akpale ti sedu ti nga na da wan ti anda wu ti lege mingi ti awabe afrika hunda ti tene kota mungo yanga so aba gigi ti tene abata tambulango yamba ti azo nga na akongba ti ala
2: Radio Ndeke Luka, Dafonono Tiawabe Afrika Kwe. Alundu na Otkoto, Asina Wampende, Lobai, Gana Mubai, Alama Sango, Tia Kiti Kodro Tiawa. Nayatia Bata, Gara, Gana Yatia Kiti Kodro, Radio Ndeke Luka, Dafonono Swaike Lakwe Nduna.
3: fanon de kiluka ke da fanon sola kwen duruna la sango aluzi tonga so kete sa metimo zo kote tati na mbegeti mbomo ombomu siki iri fade fade so ago singa tina mbegi grimari

0: mukeri wako singa tifa fade fade suna mbegeti grimari tifungana ya sangu Osman Francisco Serapu da front de Kiluka inzengba na la kwiso na mbegeti yo grimari ala ifungana ya sangu tenye laso
1: Idrissa ya ebarala kwiso akimai na ngweti la kwiso yo na ndo da front de Kiluka na te kwa singa tu de region Biani ya sango suwe kina na mbege tiye na kbata ti grimari ya ke sango tiye ti njima so biani atambula na puputi ya mbela masika koli uta. Biani a masika koli uta so atambula kbati nze ti gi amo soro ti kbeti sese. Na si tungana la gini ala wara pepe. Na tungana undango tereta ala ba biani so mbeni oko na puputi ala fa biani so si a ke tereti so si lusara sakrifisi cha kutara pepe si biani warangwe so agangangu na tereti ala. Na tungana lutene loki kodisa sacrifice kojoni le fana ambatu le langoni biani na ala ki kulu tungana le sara sacrifice na unzawe fadisi ala ki kiri ti sara akusala ti ala so na tungana le mulangoni le mu aye tungana aleti ko bembege na bege aleti akarako aleti anjo leti gbudu leti ngago na akpanga ba tungaso si le gona ni ti tene le sara sacrifice na ndoso le ki gwoji sara sacrifice la kweda mo ki fa kitingwa we si mo gona gere ti kota ki giso si le ke sara sacrifice lo la kweda na tonga lo golo sika lo biani lo sara kete balaka na sese na lo za aiso ko na ndoni na kiringo ti lo lo ba biani ko je sur le fanguni le ba mining bo na yatinguni na tonga lo bangboni lo fa bati lo biani so lo wara ti lo ko be ti tengoni awela na lo goe lo tum tonda ti tumbangbo so si lo dengbo so na tangbo na ke sara ngangu ti sidi ti ona yati gbako lo za pepe ti tumba lo jusqu'à lo falo na tonga lo gati fang boso mbeni ye akpe na yati maboko ti lo tongana eclair so si agwe a paralyser maboko ti lo na maboko ti lo ni akigi kuro si akikpe na yani constamment nga na mbege tongana lo fang boso awe lo babiani na gangangu lo mung boso biani lo kanga na kugbe na tonga lo sigi na yanga si lege lo wana mbeni zo lo muna ita ti lo tene lo fa ire ti mba ti lo so agona ni na lo na tongana mboso agwa si na yanga dati oko ti mba ti lo so lo eki na yanga da pepe na waragi amulenge ti lo na yanga dani na tonga na mulenge amuni awaratala nga kobe akpaka tereni atoni konzoni si akuna babatala na tonga na babatala ga ala fanaloni na luzia ga ti tawani dina so si lo ya maboko ti lo ti tusi e ti tule kasani lo nga kwe kuro lo na ya ti tawani ti kobe so apika nga maboko ti lo na biani si lo nga kwe lo ki nga gina kobela lo so oko lo wara lege pepe ti tene lo ti na ya ti kpale so ayeke lo so si lo yo na ala mingi me na ndembe so ala nga kwe ayeke nga gina kobela na sese na ayeke tonga so si na ya bemengendo ti e e tengbi na ala na hunda ala e tene eske na tapande ti ye so atambula laso tonga so ala yeke sara ande tongana ye ti continue asanti ti ala so ayeke gina mosoro ti gbei sese tënë ti ndoso ala yeke sara kusala nida ayo pepe na ndoso si lo yeke sara sacrifice nida na jusqu'à na ndembe so idrissa yaya gingo be angba mbege na mbege na be ti amulenge koli uta so ba yeke asango so e yeke na ni na gbege ti na gbata ti grimari la e mu singila na ala so ama ye nzoni kusala na ala nzoni mango ye na ala kue
0: Francisco Rosemond Serapu na Grimari alingi tena ala bembe tanga ti sangoli ti ba na peko ti tinga ngusa wala masika koli so ala kirandi na mbeki ti na dafano de kiluka ti funga na la swa kemaye na ti batata la kambeki ti Grimari zola kwinala

na bwata tibongi kita sembeti mozoko tayi tati ya citoyen si limite na igwe iri mama mukunzi na bigetilinga

to kwa soki na naketi ya pakara bafatoro lora losato kwa swa tenisi na batati bongi na langoti laso na ti la parati Rwanda Air susi niga na batati bongi na masikatini tiwali na zungutani na batati bongi na ngosusi ya na tondani kana tika nguni ya na kolega kwa na tila parasu na pakara bate Bomoko Daniel susi loke prêtre centrafricain religieux la loko na mbiketi franzi si ala kona tila parasu lega kwa si ala zu na mbiketa la parabangi mpoko na ngosusi ala zu na tia kumbata la loke na mbini a yorosusi ya ke ngangu mingi jita na mupasa na azo tiko bela susi loga na yoroni na ala na batati bongi gebe yako balista la tarati tene wala change tere ibanzani la wala itasu prêtre su mu a yoroso seki na ti aira bate bomoko Daniel losanga na bana pepe mbata na galega ko na ti la paralasi ke na mbeki ti lokalo onani na yanga da na ndoti beti famatu la fake loko wa be Afrika loke lango na mbeki ti bimbo aita kuso se inga bate Bomoko Daniel sosi logagi fade fade sona mbegeti franzite hein lo sara ko le pika singa na yapa karabafa toro na bozo singa ti Dimitri soit que 75 34 37 39 ba atonga so ane muka na mbiki tipo twane gana ning batene ana so finiti a wa be Africa so sia kena yanga danala na tikpale tiko bela ke ngangu mingi nala na lebe so ma tia la kena mawa ma tia la na mbiki tipo to liga ko ala zona kwata ti bongi si yoronia limita sala kusala gito so sia limita na amuni na mbiki kata na muna wanga na zo sia kena tikpale tiko bela ni ngina na dema mingi ala to mela na ita kusa kena kwata ti bongi ti sala be ko na boitinza paso fali tene ge tene to lo koma ite lo sa ko le pika 54 37 39 75 22 73 to kwa na da fondo de kiluka ketase wati enduzuma na se wati koya zegbe na batati bongi na se wati zia meya la ke na vundo beta sato kwa sona sengo se wati batati bongi fate kapati mata na tilongo kwati ngone izam kone beatrice jennifer finitulo za lango bala kono bima metinde soke da ina kabagi kekereke la poso na nga da tlango ta se wana biki vakati pukanja na baba kambasa na kwata ti bongi na leke chindreska si atome na la kusa ke na ti societe ti Gilmar kweti ten sa benga na biki ti residence Gilmar la ni la bandole na le na biki ti residence ti Gilmar ala kusa ka sa matoka ta kambi toka na veni so toka na bala to kwa so ka da wazi ke ti ka patima tanga tungo kwati Jerome so nga lerti ya ke te chef ti village na biki ti yewele secteur ti biki ti pama na lango ti vendredi lango basa na bina ko tinge so ikeda ke kota biti kwa na nebe so ke ti ko toka ka na nga da ti lieutenant colonel ti la douane soit que dolé désiré na mbeginika soit que na rue ti cité de la paix na vicom na biti la soti sina lango tiki kereke la poste na ndapre fadasien na kwati ta sona mbegi ti danganga ama de passage tene ala gona capacité kwa sumi tene na nga bala kote ka partie de que monsa ki tamana mbegi ti gomdila soit que na se wati mbegi ti bwalika la na pekodinga ala ke gwana na mbegi ti village yewale soit que secteur ti pama ko mwa ko pekodi be komite na mbegi ti yewale ka je ka partie matanga ti kwani kasi ye kwa kunza na mbegi kala tumina na kusana kwa tati bongi la matoka ta kambi toka na aveni to kwa sa ke ta se wati mobile ye jeudi soit que na patati bongi lo unda na ala kusa ka bumiti a estompet mokafa ti wala terta la ti mbegi ti batati bambari ni la tumina na la kusa se ke na mbegi nika Nibaye si tukwa sunjoni Aketi pakara moba ijodoni Sosi yu yake watonga Swanyor ti ala sosi yake nabubi ti Ice Tompet Mokafa Na kirimuta na bata ti bambari Lo temela Na ita kwenda ti bozoti lo sosi Agrisala Mene sak sosi alimbi ti wara Akara kwa kenayani Gana koso wa kenayani Na amena imingi tonga so wa kenayani Iba eki bileti ya noji toka sana njonti na ijiko na vurundoni na nando dafano na ndeke luka.

0: dima eto kwa na wa aketi pakara mbaye jodoni loke wa mungu tonga na ala sake pika ndemo na tibumbi chas tompet mokafa na kiringota na batati ya bambari na tiku nukutuzi sala kona yani fadi ala grisame saki chala susi na yana limbiti warakara kwa keda ngana koso suayira tena zongo akena yani wa dongo akena yani si nandoti saksua sara na mbiti major tia is tompet mokafa tola koso suya wara saksusi mbitena iso akena yata sala kutene ala kwa zana mbiki sesu is tompet mokafa akindura mbiki ti lise miskin na batati bongi lega datotola gazanga kubwa dafonde kiluka singa 72 70 96 20 46 17 74 Jacques alias Kaina Mablende na batati bongi na fondabeta sato kwa sonso ngosi wakoti batati bongi ge ti pateka pati lungo kwati ya male soit ki wadengu buze Gerville na mbegeti commerçant et Gerville na mbegeti minuska. Nalo soka nambigiti sibita tokana pa pakara yamale soka wadengu buze Gerville lokana minuska nambigiti sibita ala ti karnunga na pakara babuwa ngala ya pakara elali afaten ti kwati kose Denise finito la uzalango bala kombi me medinde soki nambigiti ya lokia na pekuti kobela lo kwati ta kose Denise akitambla gina langu kikere kila posa langu basa nambinu setinde soki da plastiko na kananga datlango ta se wani so nambigiti vakati so na kwata ti bongi ge to kwa soki na maketa se wati 24 la kana kwata ti bongi la se wati kwa yangbo a se wati sen na se wati bangao na se wati guana a se wati karua ala na vunda beta sato kwa sona ita kwa ti batati bongi ge ti faten ti kwa ti ngambeta ita tala se wata la se lubiana ke sanui marie josé finit la uzi na lango shon te soki da na bige libre ville la kana gabon na piko ti kobe la place ti kwa ti ta sona mbi vakati ko bongo na piko garati ko bongo sa to mena ita ko sona na batati bongi te ka pati mata pati kwali so la fani ge so sibiri lango balu setinde so e ke dalu ngo kora katamba gi kekere kande na mbege ti kwa bara balako na use kilometre na legeti damara to kwa kita se wati pende bernard a se wati balemo pascal a se wati sato antoine na se wati bawoya bosco na se wati pende marie claire a se wati bissa bonaventure na batati bongi na se wati jimba barthelemy ala na vudu na beta sato kwasu na aita kosa ka se wati pende nathan na biki franzi na se wati sato Serge Nambigeti Franzi, Nasewati Baga, Polycarpe, Nambigeti RDC, Naitakona Danzapa, Timigeti Saint Joseph, Fatimigi Paroisse, Ti Saint Trinité Nabatati Bangigi, Naitakoti Fatentika Patikwa, Ti Ndongo, Zwangu Stéphane, Pende Barabutu, Sandrine na fidi la usine na lango bala kwa nini uku ti de soki dami ki hopital general na batati bangi lu kwa katama de kekere kande na bege ti amboro soki ale ki timba ekip la sikwani ala le kana da lango ta se wati bisat bonaventure na bege fatima na magali na terre dans la partie catholique soki na bege nika to ama to kana bugeta na mikita na kan bi to kana benzo to kana ketsala
1: Radio de Kiluka a dufade a pekotia

0: ikere baro amawo da flan de kiluka tola kiwara iya la kimaye akina ndo banda terre akina ndo gere pa fumba mba kondo ni gomba ya ikonda la ningi enzo ninga mona si pika mwa patara chanda priti ndi kiluka ti languti laso si pika ngo patara ni akiti tene a pika patara nando ti kota lango ti dunia mwimba so asepila tenti mungo maboko na azo saki sepila lako ina lango balako na gomba ya ti nze ti kukurushungu oko oko si kota lango so pika mwa patara ni lingi fadisi bagi gina biko utaso me pika mwa patara chanda peti ni kuluka akida pepe si kipika patara ni laso si akiti tene idabecha atenti kusala ti awa mungo maboko na azo ndani akiti mungo maboko na agba ti azo sosa kinatia ngangu na tapali na ti dunia mwimba mbrembri kodro sibe Afrika si akina teretia zosu si ake ayiti ngangusi ya ingera la mingi bata mina wabe Afrika angbala kwe na yati pale si mungo maboko nala aketambla la kwe na nduti londo sakenda tinzo ni duti sala na ando sosi ala ekeda si aunda ekeda si ekizande na agene si mendati pika mwa pataraso si lasula si kipika pataraso ndani ya kenye si akusala wasi awa kusa awa mungo maboko nazo akisara na nduti londo na terata zumbumbu na be Afrika ge akpali sola kiwara ayense ake bagigi ndali si ayi sosiala kisara ndi na la koko Kringoten na ngati agenetsi tongana pakara Alban Joseph Omboli Gassier le qui est chargé des affaires humanitaires na ndokwati Osha ibara la mingi
1: bara mingi wagosinga
0: ayimbi berce wala Jesslyn wala mazo da singite na da pain na terreni akipakara Bruno Chanel Tabayaba le qui wayenda so wasar kusala na maison de service ti ala so ki ti société civile na be Afrika la ibara la
2: Ibarala mingi
0: na tereni aki pakara Thierry Kondé lo ki représentant ti comité ti coordination ti ando kwa sa ki na bisi l'étape pende reyerni CCO Ibarala
3: Ibarala mingi
0: si ala ki ma daflan de keloka daflan no ti siri daflan ti mango pika mo patarani awaka mungo maboko tiala suu aki na atikundu tiawa mungo maboko na be Afrika na wisha na tereni su imbati pika pataranala timbi aki Bercy Jisen Amazuda na mungo maboko ko ti Stéphanie Diane Bokula na ndo amasini pika ngopata ratie ayi fadi fadi so

ti maison de service ala gapi kapatara na e akiretene afanda ti pikango patara sola so akusala so la kesara akwale so la kiwara tenti ko foro so ke kire na poko tonga ne sala ke lekete sa namba sa ti sana kusa tenti azu ngana bibe sa tenti warangwai la la makiringo tenti agene gawe so e kire singila mingi nala ezala na ti maboko ti Dieu merci Guga tenti pikango patara avu la parole si fadi atangati akusa ti daflon de keluka aikion singila ngana na Stéphanie Jean Bokula na mongoma bako tilo simbi fadi akibersi juste na mazo